dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw pa kita to bring lang. Ato ya, ulat-lat! Woo-woo!